Sabihin to sa program po sa Fulivan. Fulivan po sa nasimaktar ni Avaz Mazio Khubsrat Kalam.